0: se mukoya nzo
1: ata poche nange lobaka te kasi sentima nange vibraka na monde attraction ekangisa na bilengi nanga
0: ivi matondo
1: bino bayebodisenga na doktora pokosaka ngana bilino eya na science ya antologie na universite bilengi ya sheri nanga yango na defendre
0: feta kolasio esengo ekozala ya biso mibale okotoke bokolemba tokofungola te toza deja
1: na boite nona kosopela yo champagne na boite